na enye kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama ente no mfansi su bi um na fi yempon o pese o frem we chire ni edi koma 024336 81 45 akra baba.

na enye musicians nko a enti saa na nkomo no kokoye ti eba eba na afi asan ba behwe ebio ye ne artist ni bibedi nkomo asan na ye yasan aba studio na ya yato aso e wo ha na afi yahwe because ebi wo ha ye enim but ebi kwa no mo angaza kra no mo nkan na mo nka e wo ne a e ya ne koso wo wo mo the various lives no ti panos no e bi bi mu mo pa e bi bi mu mo pa.

Marvin. Ewa pidi ya se lodge. Enti mon kana mo hyene so na apomude ho hia pa. Ya sa ya free screening so so aka ho. Enti she date ne so August 15.